Kuitika mwuri ya Zimbabwe kana uchangu tibata tinasisi varipana hapa vanoti goda ndipiri wako magre daikazi pane inyaya inondi shunguruza anzi ipa magre daikazi atuongi nyaya ino kuti zazu na kundi mira zwakanaka ndri general manager pabasa zino ndaka employ omurume wangu kuti mari inge yakati wandeo nekuti pakambani pangu panu mpadera chaizvo asi chondi netsa ndechekuti murume pakangoitika nyaya kubasa inofara kutongwa nini kana kuti pane zvanda decide sa manager anosvika kumboti ungadai usina kudai unowatire izviya pavanhu inini wandidzisire salary yangu ungadai wadzisadze vamwe ko paipa yangu chizotipa punishment tese sei sitakarova vaifara kutsvaka kuti woita sei kuti ndibve panyaya iyoyo akomanaka apana mira.

0: Ajá, Lupa FM Radio.
1: Wakaipa Monster.
0: Murisi yako mkuru ndanzi, nasi ndanzi ndiri gogobiu. Anzi yuru kusawunda lengu kie gogobiu, maybe.
1: Ama njani? Kwa wako fani ziru, wako kukoko. Wako pisa.
0: Kwa pisa hiri?
1: Wako fani kwa gogobiu.
0: Master Mahombe gaya?
1: Master Mahombe.
0: Apa chanyanyo ndisha misa, anzi na mama Mike F. Devati kugoda moyo.
1: wakupisa.
0: Ndama vira vira hili. Saka ndaji zama korekita nikati. Ndaji korekita nikati. Maybe ndapinda nefuwezi lakanya utadete nikati. Ndasa undasimu kazi.
1: Sando kuna gogo biu.
0: Chima sister nchangu kandi kati gogo biu. Umuwa uze kuti gogo biu jezi raenda na monster. Jezi na vutwa. Hansi na Messi yebo gogo biu. Matunga basi uzira gogo biu. Kana wakati hili. Jezi raenda.
1: Kutu wero dae musibu wa Young Killer, ngwerepa zishi
0: ba Young Killer ba.
1: Dae musibu.
0: Hei. Ayu antino tinda mkuru wangu, matindu kutara nani zia?
1: Pama chalaga.
0: Pama ba, alright. Shumba zangu se pama chalaga ba. Mukabona love momo mzata nzina mwasa kufara ipa pama chalaga ba.
1: Hilipo uta.
0: Antino tinda shukuru sana support ya muno tipa.
1: Hei
0: tinda zangu. Akungu pinda kwa teja isha umwa muna na mfajutuwa ya kuruwa jezi. Nashikansi kukopi una Messi, ndi Messi adaro ndi sirini. Nashikansi kukopi yu jezi raenda Messi, atie with the monster ndi kukopi yu. Maswena sepa FM.